mongol ta to. Habali betia, ju ngandung mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongol ta to. Utilala to bahasa bolo pohilala potunua potuhata. Wow, utilala to lo iya. Ende bolo potunua lo mei amiati ya. Wah, tia te has din Daniel bolo mei odu ola po'o-po'o danta. Dabo ando to udi pomo Hindu amiati ata tapu mo po elamai u lolaita isi-isi ali wau dilamo palongo to u hituatua ua tidiopo u donggo lanto-lantonga polo dulahe odie inde bo oditopo watia mo Hindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.